0: eza gwe ita weno nengenda kuwasa ngota andikide mujia bomo kakanya bomo vuma dubalulimi olumuleta nono nye bigambe ebiwomerera ne omulaba nga inenga lo mwenda nozilaba nga zili mwenda ozikwala kono ziweta noziweweta nogambe chenga lo siche chikunja chiguminkiriza noziweweta noziweweta buliko omulaba kona kona okalaba nkali maina eye nkovu olaba ngo jajisiga kebizige ewone ne omala okuchusa kalazo mubyo mbyebisingo kutto mutima gwo nokumulangira mulimo omulangira chakutemya kengalezo ocheka chakwemisa nobufumbo byono gendo bimuletera omuzza onako kumutima ninga okozesa lulimi lweruwano omuntu ate lwerumukakanya olulimi chivala leta agamant olulimi olwolaba dufula nyini okubeera nga wabunanyizibwa oba okubeera nga mufere oyina jack fundraising nagamba ngenda bawa bamulonze ye mugenyi omukulu na fundraising ya kuzimba oba somero nagamba nti nganze nja bawa ye mitwalo 18 bajja kumpa mobile money njazisindika wiki ejja nga gwe twalonzenga ye mugenyi omukulu ninga twamuteekedde ebyokulya biri mu mitwalo 5 kukakadde atuwadde 15 atuwadde 15 ogwamu n'amaanyi niye olina wabanga alimba n'agamba ngenda bawa etwera ya siminti oyinza okuwulira okubuguma agamba etwera yaki twera ya siminti Allahu akbar Allah eyewedde ogwo guwedde eryo liwedde akozesezza lulimi nawe lirubadde lulimi kyova olaba nti ekigambo lulimi Allah akyogerako mu Qur'an n'akiweerako n'empeera ya ayuha allazina amantakullaha aha waqulu qawlan sadida abanga abakkiza muti katonda bwe mba mwogera ebigambo byammwe waqulu qawlan sadida mwogere ebigambo nga birungi niyagamba nti omunaayogera ebigambo nga birungi bino Allah byatusuubiza yagamba nti yusrih lakum amalakum Allah agenda balongosereza emirimu gyammwe yusrih lakum amalakum Allah agenda balongosereza emirimu gyammwe wulira weyaghfir lakum dhunubakum abasonyiwe n'ebyonono byammwe bwe munaayogera obulungi Allah agenda tulongosereza emirimu bakasoma bagenda kwettanira olw'okwogera obulungi bono yogera obulungi nga yogera amazima bakasoma bagenda kwettanira nga ddala omuceere gw'otunda gwegwo twebaza abasubuzi abaliwo ensangi zino emabegawo kibeera kiyitiridde nga kizibu okusiŋŋana omuceere gwa supa gwennyini n'ogusiŋŋaana nga bagutabika bagutabikamu omuceere omwana ne baguyita ogwa supa naye akyeka gugenda gukomawo kyeka abantu ab'amazima twebaza abali mu sekiti eyo abasobodde okukyusa ne munywerera ku ekyo n'olyako ekitono naye ng'abantu bawadde halaali kuba naguzeeko waseeka songola awo bannange agwina mu bungi naye nga ddala olaba nga supa mwennyini gw'oliisa omuntu nti alidde supa bw'onoyogera amazima Allah agenda kulongosereza emirimu gyo weyaghfirakum dhunubakum agenda kusonyiwa n'ebyonono byo kati olulimi lwegendereze era omubaka n'aluwaako ekigambo ekinene n'agamba nti omuntu anaakumira ebiyungo bibiri n'akwata ku lulimi lwe n'akwata ne ku bwereere agamba nti olulimi n'obwereere Allah agenda muwejjana ebyo ebintu bibiri olulimi runo n'obwereere anaabikuuma bye bisinze okusuula abantu mu ntana ebisinze okusuula abantu mu ntana lulimi runo na bwereere omuntu ayogera byonna ebya ebimuli wansi w'olulimi asobole okubeera ng'ayenda oba bamwendako ne bamubuuza oina abana bameka oli single mother na gamba nti yendi single mother. Oina abana bameka sina sizalanga ko buchambao. No nalowoozi ebyo naye nga alimba. Oyo gwelaba alina abaana basatu. Gwelaba alina omusajja. Nira kuba nti alina obwetaavu bwa ssente ataddewo n'omusajja n'agamba tayana musajja. Naye ng'akozesa lulimi. Kyovaolaba nti Lukuman Allah yamuwa era mukama we kabaka bw'ategeera nti musajja ono ddala mugezi. Umsajja ono mugezi. Thani ekigambo ekyokubiri. Tugambe nti ebintu byonna bye tuyina mu nsi muno Allah yabituwa. Nze kivumbi ye siyina. Nawe by'otayina n'ebyoyina. Buli omu atebenkere n'ekyo Allah kyamuwadde. Allah ayina ensonga ze. Kigambo ekyo aliya kyogera ng'annyonnyola takuwa. N'agamba nti al-qana'atu bil-qalil. Omuntu okubeera nga otebenkera alikanaa okubeera nga otebenkera n'akatono Allah kakwawulidde. Allah kwawulidde abaana bo basomera ku St. James aba basomera ku Jinjeses. Naye abaneiba basomera Kibuli basomera Nabisunsa leka omwana agenda asome. Allah kwawulidde osobodde ogoya akawunga. N'okanoza bulungi nnyo nekajneka nga wookaagadde waliwo ataddeko amazzi g'akawunga ng'alowooza nti kakyali mu kutiya agenza okkaggyayo kasena ng'akawunga kayina kasobola kumetalinga buugi tekasobola kumetalinga mmere. Abadde agenda okugoya akawunga ekyemisana wallahi n'afumamu sepiki ya buugi. Naye ggwe akayina ate tomatidde oyogera okagoya okaayana okagoya oyogera ebigambo omuntu anaafa n'akawunga ne tubanga abali ku pulizoni oyagala genda ku pulizoni. Weerabidde nti oera ogayita akawunga okagoya ate gy'ogenda enkyo oyinza obutakalabako. Oli mumativu ne mukyalawo alkanaa oli mumativu ne bbaawo oli mumativu n'akaviira bbaawo kaleese kasobodde. Kalimu amanda, kalimu mukene, kalimu obunyanya, kasobodde, kanirize, Allah yakamutekede tekede, bono sima, anishkurulillah, bono kasima, Allah jakulaba, ngo simye, enchaku wechi kutebekeza kumutimagu. Rabbana hablana, mini azwajina wa dhuriyatina, kurra ta'ain, waj'alna lilmuttaqina imam. Allah musabibanga lyonna amaaso gano gabeerenga bwe gatunula ku mukazi wo gatebenkera, bwe gatunula ku mwana wo gatebenkera, naye amaaso gaffe si matebenkevu ne bakyala baffe. Qurrata ayn si matebenkevu, olaba mukamunno, olaba balala. Al-qana'atu bil-qalil. Okubeera nga otebenkera ne Allah kyakwawulidde. Naye abantu sibasiimu ne Allah byawonatu byabawadde. Sibasiimu. Nawuliddeko oli ng'agamba, kale singa nesimbawo kuba erosi okusinga ogenda kuba kansala oba erosi obeera ku masavu ne muno oba kansala. Kyokka abadde ebbanga n'atawanya abantu bannange nze kansala n'atuka n'okubba obululu nze kansala kati ssaawa zino awanka wanka ayagala sitampu ya LC1. Ekitegeeza abantu baliwedde bakolera, abantu baliwedde kolera mbuto zaabwe na kuyisawo bigendererwa byabwe. Abantu si basimu ne bye bayina, baagala bya bannaabwe. Ni Allah kutike, wala wanguli Allah mutise bya muwadde. Allah kutike bizibono bya ina, kubanga buli ayina Allah bya muwadde mu sekte ya mutekeddemu ebisomoza ebijja mu buzito bwebyo Allah byakuwadde. Allah kwase nazi kutera namala nakutera n'abakazi nga buli mukazi wallahi olaba gwoteke doku banaye. Ngabuli mukazi, olaba teke doku beira mbu inzabu, adeke doku beira magurugo. Buli mukazi, oteke doku laba wafana gana, lwakuba ina senti. Laba jotuse. Ida nabarunja bebitibwa. Banyi na zibaganda bange. Mwena jemuanga alida. Enseno. Allah muatade. Mulimu ebyengera ebitagambika ebitagwa malojo. Wa inta udo. Ni imatallahi. La tuksua. Toso wala bimalayu. Allah bakwa wuli doktegera na gama tuwa mayashkul. Yenana haba yebaziza faina mayashkuli nafsi hii. Agenda kuba yebaziza moyogu. Fukamila wansiwe chitanda chowe baze katonda. Okuze ngulungu uchari mulamu. Okuze ngulungu atuina wakuluma. Omugambe konti alhamdulillahi ladhi. Ahayana amate ndogo na goyo. Allah. Ahayana Allah yanzizo vulam. Ahayana baada mamantan. Allah mbade simanyi wali mwodoka yangi. Mbade simanyi wali mkumbi yangi. Wade chimanja changi. Ngamvudeko wa ilehi nushur. Allah kakasa joli jengendo kuda. Allah mweba zenzani. Goya ulidaka yumba kanonga kangi. Nimbiranga sulamu na abantu bangi. Allah mkweba za. Oka nkumiri kasigalenga chengera change. Ouli debaganda wafamayumba gaidi. Nawe iyo kujari cheta kisakumala genda kupolisi. Gwe mwenyini ogula matango ogagala. Noga tuano tako gaso ogafumbe. Gasi na kuocha. Sawa Allah chiteki wala tuku. Awa kumiri bintu ya mu. Bamama abali mbiyalo. Tuweba ze katonda. Akutade ja akutade. Joli yona. Bano basala nkodo abali nkodo. Abali ebuyende. Abali mbialo. Allah inesonga wacha akutade yo. Olie mmele omuli ya masanda. Olie mmele limwe dagala. Teri muntu mchala alia mmele taina mugaso. Kubanga chizimu msingana anga asika. Babali ya lumonda. Ya lumonda atonya masanda goyaka jamu nimiro. Bwaba alia toke ya letoke ya kava kuchigogo. Bwaba alia kusuga, alia kusunsa, alia kaindi indi, alia kuchigaga. Biota genda kusingana. Nesime nitewena jebili yebi. Allah inesongazi. Mwebazi Allah. Wama yashkuru, fa inama yashkuru linafsi hii. Inaneba katonda, ajakuba yebaziza yeke njini. Nga yagala katonda kongere. Gwebaza na usembira wali katonda. No musaba. Chote geza antio musaba kongere. Sabalo wechiti watuwe alime kutuma. Nekisemba yo. Lukumani yono. Waithika lukumani ibinihi. Wahuwa ya idho. Omuzade. Tualo mutawana. Oite kubana bo. Oyogere kona bo. Lwali abaana abakola effujjo makubo. Lwali abantu abakola effujjo makubo. Baina bakadde baabwe. Baina bazadde baabwe. Era nga yagala obategeera babatwale ku poliisi. Abazadde mwogereko n'abantu, ogereko n'abaana baffe. Naddala mu mbeera ebaluŋŋamya ku ddiini yaabwe. Irawa wevunaza po muzadde okulungamya omwana ku ddiini ye. Olubuulirira Allah lwagambe si lwa kumuyombesa, kumulangira, kumuvuma, kumukakanya, wabula muyiga okubuulirira abantu. Tomuyise mwozesa mutwala ku poliisi. Ya bunaya. La tushiriku billah. Omwana mugambe aleke gatta katonda nga nawe wote wokola naye mutukoze obubyo butali butono mwebe nyini nga mulabu wako nga mukola shiriki mukole dogo nga ate mutuma abaana bammwe kweno kanuna amaaso ntunulire obuloza mbikola lwakwe yagalira nange mbikola lwakubeerawo Kwejina kasana wali mukazi nawe jja kulaba bokole dogo oyo we mwana wa kulaba oyo gere bitakwatagana olinganga alikechicha mwe walokole ebintu alla byatagalanga musembeza abaana bamwe kumwanjo oli musajja mukulu otusa wakojonywa sigara paka kumulyango paka mudiro oli amairungi paka mudiro ova mudiro saa mukaga kulubalaza tata alikola tata tansi okulye mali ye bajiita mali olikola kyekyo osomesa ki bannange mwewala amadhambi omuntu bwakola edhambi erya shiriki ayina emikisa 10 ku 10 okuyingira omuliro omuntu bwaleka eswala ayina emikisa 8 ku 7 okuyingira ejjana nga nakoze shiriki kuba lagamba nti Allah ajja kusaasira ajja abantu bonna abalina akida ennungi abajje muliro abayingiza ejjana naye olwamyola ekiseera ebinno beetegereze era kamikomekkerezaawo omanye ti inna allaha azima allah tabaraka wa taala la tushiriku billah inna shirika la dhulumun adhim mazima shiriki buli azaamaanya bunene nnyo bw'obeera okoze eno puroguraamu ddaawa baganda baffe aba master gaming company limited ababeera ba blue ribbon be bakuteekeramu ensimbi mu puroguraamu yaffe eno puroguraamu ddaawa era bakutegeeza nti bakyali naawe mu mbeera ey'okuweereza empeereza ey'omulembe babeere nga bakutuusa eŋŋaano yaffe eya blue ribbon nabagambye tukyali mu kaseera ka kusala era weeri ssaawa zino nnaku zinaatera okuggwaayo ennaku zinaatera okuggwaayo egende naye nga ssaawa zino tukwata 70 obeere nga ofuna eŋŋaano stoking eŋŋaano yo ebeerewo kwata 1,000,000 kwata 70 bakuwe katoni 10 ez'eŋŋaano era bakutegeeza nti eŋŋaano eyo mwana wattu mbagamba bulijjo nnungi nnyo mu capati nnungi nnyo mu sumbuusa nungi nnyo mu daddiizi mandaazi ekola bulungi oyinza okuyita ku 0755 5 3 4 7 6 ku 0786 0793 3 abagala baffe aba blue ribbon yali bategeeza nti ssaawa yonna tuzimbye omuzikiti gagadde eyigangaawo aba blue ribbon ssaawa yonna omuzikiti ogwo ojja kulyangugulwawo biivi ne tujja bategeeza omugenyi omukulu agenda kubeera mufuti w'eggwanga shehe Dr. Ramadan Mubajje yagenda okuba omugenyi omukulu masikidi ya Kalina yigangaawo kale tubagamba nti nno mwebale nyo mwebale ddala mwebale tuwagira mugende maaso n'okwagala blue ribbon n'okukozesa eŋŋaano ya blue ribbon mwebale nnyo mwebale ddala kati bwe tumaliriza ekyo mba mbategeeza ki bwe tumala ekyo tewakira kyembalyazaamaanya mba mbategeeza nti essimu kanziteekeko essimu yo ngigudde era kanteko naye nga sinagigendako mu masimu gammwe lwaki twebaza ajjo mukakira bannange kikulu nnyo okubeera omuntu afaanana bw'atyo abawa obudde n'abeera nga abawuliriza ajjo mukakira bale kubeerayo mukwano webale tuwuliriza agamba atya Haji Hussein Kakande agamba atya Haji Eduma mwena bale mugumiikirize n'ensi eno temugwesa ssuubi na nsi ya Katonda eno ensi ya Katonda agamba atya ajimu yangu webali kubeerayo muto ajjo omuto webali kubeerayo ajimu yangu abantu biganga tubaagala nnyo mwebali kubeera tuli Madina Masjidi Madina Masjidi Makka mwebali kubeerayo agamba atya Paulo Nagalama agamba atya Siraji ya Sanala agamba atya Elosiwa Mzee Kimera mwebali kubeerayo mwenna mwebali nnyo mwebali ddala Amira Kamuli ayebali kubeera Amira Kayonayo wotyo mwebali kubeerayo tubaagala nnyo mwebale nnyo mwebale ddala mukkirize mbategeeza ennaku z'omwezi 9 ku Sande Dalasa egenda kubeera kikondo kiri mu Buyuke District Dalasa egenda okubeera tubakuyisa abadde mu Dalasa yaffe eyabadde ku Masikiti Jamia embiko era mukulikeyo era misera chechimu etolontose ekiride etongolo wegenda okubeera inshallah taala kumazi okusoma ugendo kwa kusande inshallah taala kale chinana munana bonyiga kuzilo musambu nyamu kaga atano chana mukaga tatu musatu zilo musambu kaga munana kaga chinana kaga mutano ngine bo update emiziki jinebili omuzidu wakwatako omuziki gwe gwe sunga kutogira sawa zino gwe naguli kolo plate wagulu wabula nga gwae funikiduwako omudu yabade amabati gabuka denga musatu nga sawa zino gachabulako nenge chiriwo bakutegeza bagala okufuna embao ezitaka wansi wa bibiri ku bibiri mu atano tujja kwa lunaku munaku omuntu ina tugulewo mulyango ogwo asobodde olubaawo olw'omutwalo olubaawo olwakanaana solo kubiranga nawe funawo teka empeera obeko ozimba masikideyo si ya Abawarabu wabula ezimbiddwa abantu abaddugavu bamulya mayuni ate bamulya lumonde ate abantu abakolejawe nga nawe beera ku olwo olwegatteko insha Allahu taala tojja kubula kyotekayo tumalirize tusobola kugenda ku stepu endala tujja batwalawo nga masiki yetusa okugulwawo tugambe nti mwenna mujje mukuŋŋaane mulinnye emmoloka tugende tugulewo muzikiti ogwo insha Allahu taala kale okutandika olunaku olw'enkya ayina olubaawo lutereke olubaawo lwange bulitiemu nkiwaddeyo kitono nnyo kibe nga kiva mu ddiiro kyala mwana kawumuze mukaga fama busoga royo ewetu byekola okubeera nga tetwala ddiini bintu bya Katonda nga byakusaaga busaazi kale gamba nti nno wangi ali ku mbeo bakutte
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
1: Yesu ali msalam mbuzi kuchizinga nkata.
0: Nengo cha sale mbuzi.
1: Seka, nchai sale ne seka.
0: Wanji.
1: Wa musomo goru wa lero gubate mku, butufu bulijyo someza. Nyo musomo goru wa lero gubate mku, nyo kusawa Allah kumu burungi. Yeri wakadevo, naba mfe naba uliriza.
0: Kali.
1: Kasi ni neba zabantu wa naba uliriza. Neba sera, neba sera ufrotu wago.
0: Wera ba gwe, wera ba. Chaya mwana kamuze mkaka fama busogaru ya wanji.
2: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
2: Ajina na kusumeta.
0: Kali sebo.
2: Ali kambala mutakana na isangu. Golomba chia na muendua.
0: Yes sebo.
2: Ajo sumeta kululini. Nolua ule vigambe virungi. Nolua ule vizi. Nolumane vitu. Nolusumeza. Ajina. Modu semesta imamu salmi ni akwende na salamu alaikum wa
0: chinana munanaka umuze mkaka fama wanji
3: alaikum wa rahmatullahi
0: wa alaikum salamu wa rahmatullahi
3: ana habibu kwa hatuna
0: habibu sasa kulila
3: seka baraka alafu ikum seka singa bantu ulicheva kolabati ya awa angulia nsieno yesini sabuli ya jirim seka antu na kula mwisa
0: kali wanji
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
4: Ono mwise msuzeo ngangaba isende gubana lumansi ba mama bange hajo jire wa sonesa kululimi. Tuwa ba mmasi gititu wakwa jibana angabansa baki salama sana naze. Uli akuba atinja kutawo sente. Ayo omuku viraka simu ati ndibize. Katumalike ye katonda. Ono onde goya haya.
0: Chukanga atao nga waye zolumbe. Kare chana wana kamuze mkaga fama wanji. Wanji wa alaikum salam wa rahmatullah ani yono
5: salimu okusinzire na wande ku isomero seka mukoze chamani wa kusemesa iwanga kusomesa era tukwe yandati Allah akutere mbalako akuwe chyo singo kwenda
0: kari wanji
6: Yeseka.
0: Wanji tata.
6: Weba lukuweleze iwanga.
0: Akali Amosi.
6: Bayo Amosi chido misho kansalo umuluko guwe itubo kufuwe kabira.
0: Yesebo.
6: Baba seka iwe nako vyanti olima sana laze. Ayo miraji mudasaba aku. Weba lukuweleze.
0: Kale. Chale mwanaka umuze mkaga fama buso garoyo programu dawa. Gama tino wanji.
7: Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Walaikum salamu warahmatullahi.
7: Aji.
0: Waisebo.
7: Mwana angono ni Sali.
0: Ebu nyola.
7: wabuli dompera no luli michukulu no kubanga na wakule mbeze mbuji nisaba gile tu watulimba na luli mi
0: yesebo
7: feraba gile tu watufera walimba ido walimba lule nja walimirolu gudo lule nja kubakulila chinomba li tira masanda nase wajoko isangangi vinte wetiriva ile ego
0: wallahi
7: no luli miru michukulu no kaya nenda waluli miyabanto wali kulizare diyano gawali kule diyano visho galo yu
0: yesebo
7: utegeleze haji chifumbi vyari kukozesa haji chifumbi chimane
0: yesebo
7: nshobolo kukeda kuncho wajevu kwa likuli imbo mchala wa mkote uzenina majomba ikumi mbina mtu kamunane keyo ayangani watu kusula na kubitindiri hili vichosila ni wola ambala ya rabbi Allah akbar salamu alaiko rahu
0: kari chila na mwana kamuze mkaka fama busogaro yopulogula mudawa gambati no wanji
8: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: insasagi wa alaikum salamu wa rahmatullahi
8: chifumbi wa rahmatullahi
0: kariba nangi
8: Mwenye msomo wa leo usomie na usomie ngo kweva za Katonda. Zana na jamu kuli chikumi ya satu na muka agayo na yogira mkweva za Katonda.
0: Aha.
8: Wa tukovye ntumeva ze mukama kubango kutasa kwe kunwelewa chegeza nchi ni uovaneli vinga ikumi Katonda akusasilaji avantu avandi wako maana hati akusasilaji ngata kusasile.
0: Wallahi.
8: Zaka chumumbi wa yogira kuwa nchua kuwa kuwa sumbo vada vulizu na vona. Ngawe ine kumwine chuli haye ngecho chafulo.
0: Aha. Anai. Kali alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu agamba tiam. Owangi. China na mana kamuze mkaga fama boso garo yo.
9: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Walaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
9: Anaba ingi ni ya siraji okuwe na magango.
0: Siraji ni sani sokuli na.
9: Ewa lotu somesa.
0: Amina.
9: Tukuma olimi.
0: Eee.
9: Haji nina ekibuzo.
0: Yesebo.
9: Nga mtu usengo nganda gene imamu.
0: Ha.
9: Alimulala alisala. Amaze lake soka. Zena amwe yunga kuyo kubiri. Owo kusatu ya ida. Yatwe yunga ku. Ya yagana lake yo kusatu. Imamu ya afuna mwweta avuwa ya wesa uzu. Ya sika ono kusatwa idi kwa toli inga inuma antio vano onzono vano onzono
0: kubira kesimu kubira kesimbi wamvi wanchi
10: weka
0: wansebo
10: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: walaikum salamu warahmatullah
10: na mudiva sadi
0: yeso mudiva
10: weka tusuma ine mbeleza wabaka tonda kubuga ngazo ulu era ingere kukarilida
0: kari okay, gamati nalo. Alumbo gamati wanji.
11: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullah.
11: Mwiduguru wa cholo.
0: Wanji.
11: Abazima gali mtosome ise, misomo golo wa lero. Eranze ngusini, eranze baliza katonda. Nchi mami wangi, anti mande buliku istatu, jogwe kuminevili. Afta wa oshukure wakao kwe baza katonda olwa byamukole rumu akagona gona ewabula tulieno wantunda ewa haji kiraja waji kionda siraji ya fiirirwa mwani na implying java senga wa haji kionda faru yeno wantunda
0: kali chama na kamuze mkaga fama nga chitaro nyo chitaro dala gama chino wanchi
12: salamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu
0: walaikum salamu rahmatullah
12: chidari mazamiru ubea kusabile ni district teka wa kusuma samusuma wabula seka mungu ya ngezi saa nafuna mutabani wangu yafuna chide teka wa mpe ya afa ila chofo wani na kudumbu za kuredio mbati kubaku mbati kuru mbe wana mutabani wangu yafuna chide teka wa mpe ya afa nila zaba antipotako nabai dokundi zisa haku nabasula mpeo
0: chitalo nye chitalo kena
12: ayo suna saibu wanga seka anda kubila kukwesi mkusawe domu sana
0: kari nga seba se
12: kari seo
0: chitana mwana kawuza mkaka fama wanji
13: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salamu wa rahmatullah
13: kiwanuka shabani wakiti wakikola eseka
0: kisaba kiwanuka
13: wasema sisa kululimi nensasila wali kodisanga wali imba
0: ee
13: watuwa kutenga ulimi nga shabani mwogeri kitufu
0: ee
13: sabalidi atalimba muntie na
0: yesebo
13: asomesizo musulimu nungi inyali alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum
0: Kale, chinana mwana wanji.
14: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
14: Abdul Malik Yusuf kwa Bubingi.
0: Yes, sawa Yusuf.
14: Barakallahu fikum. Wewe kutuidusa.
0: Eh.
14: Allah subhanahu wa ta'ala kukuma kwa programu burundi.
0: Kale tata.
14: Assalamu alaikum.
0: Era mukize tukomekereza program dayo komekereza uchana mwana kamuze mukagafama busogara yo program dawe twitambude mubadde bauliza bonyo vyo batandikide baje tukomekereza tugenda kuluzigira kuna baruancha mwebale nyo mwebale dala mwebale kutwagala mbadde omugonge Muhammad Chivumbi muzukuru wa Kisoro program dawe twitambude tubakasanti Allah wanabata tuse natwekere obulamu burungi onako lwencha tujja kuberanga tuliziganya mbagamba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
15: ndogo injiji biji kadoni na motoka ebyo manyi bikadde ke better and vroom yabikoze
16: Yes, Kagwido Sports Betting na tele mikoze. Just K-Bet and Vroom. We winner. Tuze mwaku dizeri ya bantu bafe. Enabu ya betting na fe. Wakufuna mkisogu wangu le moto kabuli mwezi. Atibuli wiki, tugena batugaba pichi pichi. Milioni bidi, nevila na binji. Walikwete onyiga star. Emumu nana tano star. Tano star. Satu star. Bidi hash. Atiku walikwe mte niga star. Emumu kaga tano star. Nya star. Mukaga star. Nya hash. You can also visit our website on kbet.ug for a chance to win. Just kbet and vroom. Kwe winner. Terms and conditions apply. Betting is for persons 25 years and above. Betting is addictive and can be psychologically harmful.
17: Mukagwa, enimiro ya ife ya duma jatua semba yoku simba ngevo nekapu kalamu. Ochidi inga kuchaluko na kuona buli muntu alikuogera ku nimiro ndaleno.
18: Necho chene. Bazoka akuwa duma kubisamu emiru ndiebili. Oba madi gatoni obo msana guwase. Eisa nulia emiru ndiebili mkwano. Muma kungula, tuja kutu alama kola tugali sente daife. Tufune muamata.
19: Hei, mkwano gwange, zena season yeno, nija simba bazoka.
18: Okufuna makungula marunji, duma kubisamu emiru ndiebili. Empe keda adumediri kumutindo. Edi gumireche ya nendwe ire. Na makola marunji agente. Simbensi genunje ya bazoka, esinga ya amani, eri abalimi aba kukutivu, ngakataya gani wa maduka gebi obulimi, age sigika, aga kuli okumpi.
20: Ah, mano idandabu umuntu watu ukani woko uwera, aye biru wa ileviru mie muzei. At alusa, at bani, at munda mulu mirira, at kwa ditafulu mabulunji, ebi enda at bimuluma, kwe gamba wa idandabu watu ukana wako uwa.
21: Olimo nendo ere dodo nando na domenye. Sirapi ya yeko Aunt Alsa. Nedi sobola. Imwaba funobuzibu. Obuoko chedere meme. Nkani heartburn. Imwaba lumizi wa munda. Ni imwaba kalubi ruo kufuruma. Nga mchiro kwe chengula kwe mandu. Bano Alsa dindi bubi. Mweyambi se sirap. Eya yeko Aunt Alsa. Eyambo kuzibu kule chenda. Echibache esibye. Imwaba uzambu endene ripie. Ngeidu ile gas. Sirap ya yeko Aunt Alsa. Jimove mweyambi se. Sirap ene rio maruariro. Nimu pharmacy zedenda ulo. Okwe tolore iwanga. Iranga yaka kasi. Ekitongole ekya Uganda National Drug Authority okumana ebisinga ebigema ku syrup eya yeko Aunt Alsa bita ku note 7 8 3 4 5 6 ni ku note 7 5 6 5 8 3 5 8 era nga bali nayo ni yeko cough doctor eriwe atawanzibwa cough wa buli chika Iwata idhi, omobiso gwendo cho mulunji gufana na gutia. Gezaku, mulunji na chohani. Ogukolewa, aba prissy bless. Oida kundulira, mulunji na chohani. Tini bine bibisibisi, biba tabi ikiriza bagaita mchino nechire. Guno omobisi guli nacho, ategu waba organiki prissy bless. Tiba kola omobisi gwendo chiguonka. Bakukolira ni mulunji, nutritious porridge, bujo womulembe. Awomera abatu na abakulu, ni milk powder. Amatago buunga, angali mwebirunge biyamba, okuzimbo omobili. No kuzizendwa ire, okunga kota ire. Local packed chicken enko kuyefe ye china waida enso ga yen ngabaji parking za bulonji Prissy Bless bali musite ya idinda kukachi road echizimbe mock plaza room A18 obo suburoba kubira ku ku note musambi na isatu ndala munana mukaga isatu noti ni ku note musambu mukaga itanu iviri itanu note munana itanu itanu tukolani delivery area bali mchivuga nabali kumbali kwe chivuga vachalire kuruwa lero toida kwe idusa

0: Jamali, Jamali, ngali kubaina zala, ngali kubaina zala we.
1: Ngali kubaina zala we.
0: Oyo mchala.
1: Omchala yabaira wate ngamwani na wo mvuka. Yaulira baba yabashiba mainga bali kundubaiko, ali kuba mlendulu. Ageze ko kujja mulokujota akiriza. Ajira kwa gananga, mulamuwe. Nali kugwa ku mama ye bakubaba ye bali bakugwa kwa mwana.
0: Aliti mpula.
1: Se ageza ku kukuba mulamuwe era ya mutosisa. Kino ya kwere ko ye ya kuba ya kuye era wani kugasa ndi ye nali kino kwinda ndabe kwiru alire ye bugaya.
0: Chokola bano.
1: Mwana ati polisi ya gira ya funyo mchalo no era sana nali mukadupu ka polisi. Polisi ya ne kitukiro mwigombo ye gumpi. Wa kuikaika na kukuba inazala we ateka inama na sulo mwana nye mwaka malala kitundu na musunga kwa mwaisho da LC1
0: so
1: olufa ina malala kiyo polisi ya mwyo ye resa na nuka dupu lumu ya suze nisadi no
0: yee
1: yese wa ama uliza gandhi jenso uloku waku
0: muda chikandala
1: wakuba uliza maife
0: muda chikandala
1: kwa kwawe ndo kusawa dawe ili kuminandala kwa komengara iza na igombo ya rie kagulu nita unikanso ama gombo la bagaise nga avili avili nga production officer nga ni sekosi wa PDM uyende mkulu Dr. Kabale yeso wero kubanti atalaga ama gombo lago kubanti asumesa avalo ndegwa kubuchiko wa PDM okutakola muera kubanga awadi waja nga satola kubanti sente mtilete sente tukuwandise kufuna esende akapaili kalamba esa wadawa kubiriza nchi uwevayo mtu ya wangisigwa musako uzee dede miruka anga muko se ajafu na anga kapaili kalala ya mitu wala atano kabumezi ya mtu ya mitu wala atano alufo ini malacho ya wakubiriza kubanga disi yevu yende beyati ingaku na ulundi wano mbusoga
0: mamu
1: wikmu yudande hivu masikuti hakusatu.
0: Yes, sir. Yeah,
1: inside of Bukaye, Avril Labuna, or over in Moroko and Bab Labulongi, Oku and Bafu Loko Labuni, Miro that TBM, this is Jenny, and Ramakuka, who saw that Tabu region, Oku and Tabu Center. Where now, Bakasuna, Ogundi, Avril Labuen, that no Kairuna, that Kupota enough. Era PDM when Eric Pampagi Musambu. Nga wempa jee soka na hiyo kuwa nti masuguro kutandika okulima engudo amalu alilo ya maadi alevi ite kukoti mungu
2: wana jamali okopi yote yesende di nimeka bilioni imeka edili mubi yende eda PDM
1: bilioni ni bilioni ya vina muenda no ukaile runana
2: nga daka jamaka bilioni ya vina muenda no bilioni ya
0: vina muenda
2: lebajo sindika neda katuka
1: neda katuka mkuota ina
2: kale tuwe anziza
1: ese wa mbuka feraka no
0: ero
1: unakolu alero alikusumula kubante ava mwigombo yebuka ya ningando
0: yese wa
1: alika itana gombo la vya vili
0: kale jamali tuwe anziza
1: mbuka feraka no kalonda uzo no kamuwelezi yego omukulu mungavi Robati bisese wa mukemera
0: mutaire
1: no mukuru muzongo omutime we nyama igwaya na mukobe Jacobo mutaire ni omukuru amani ba ku kaumba abakali ekitukiro
0: kale tuyanziza bwana Jamal kale bane na baife nenze bakole ekintu kirala abasinga mazima gene bazala abana bajja usubula okulabirira
2: ifatu bademe tubalira ku ngabazala bademe tubalira ku
0: mwabasa dabandi musulovu nanzibwa oidinga omuchala watu kire kusulomo anaba libita mbinji
2: mulimu ebisada sada ife
0: mulimu ebisada sada So zala no msada ayenga oli kwegendereza because wosulira omwana.
2: But the latest statement I got kumuchalono abe no bufumbo bwa mirundi ebiri.
0: Taidi baba mwana.
2: Baba mwana anzo kwanga ni mugaba. Aye ayenda bwabaga Godfrey rero. Obatabuka mukai ano bayidega zaidi.
0: Eh agabana ku.
2: Aha. Kai buti bwa ulira amalobozo ago. Wagaza that time. Bwa ulira kai ngega Godfrey ali kuvaliga zaidi. Ya Godfrey yava bwalira tikai Godfrey afu ndio mukazi. Kai yeira ye inuma.
0: Bwa ulira ati Godfrey aguze nyama.
2: Kai yeirega Godfrey yavega zaidi. So abe no ufumbo. Na ula kwa abe no ufumbe saidi ede ede yingo. Kaya ni ngano hidi okola kafu ya kubi omukaire. Omukaire inazala gali kuzo omana ge.
0: Gwe ya sula.
2: So ya sula omana nga jamu ufumbo bundi. Bwe ya ulide rati kaya erio buzibu. Bwe ya ulide rati omusada gwe ya zala omana afu ni omuka zo bundi. Kaya ya ve yingo ya fumbi. Ida atabule enu. Nesonga la jomu na hidi ne mpasa, hidi ne jambi, hidi na kape. Kai kwenda atabula maka. So acheni kwenda okubiriza abakazi kiri bwakirala. Nti ebisere ebisinga kanukano kalistede. Nti ebisere ebisinga bobanganga toli ready kufumbirwa. Bireke it is not a do or die. Ubonanganga kai kutosa kisera kya kuzala tosobola kweyinza. Tosobola kugumira mu bufumbo obulalo obo. Bireke
0: bobango yenda chakala soko chakale
2: mema. Soko chakale. Abali kutwala nganga kastori boka ali kumpa galaba libayo. Digida aye oli mufumbo. Musaad mchala mala lotani sokwenda kuchanga basada. Ofumbe kola cheki sigula abakazi. Ifa mtu asiki. Cheki sigula abakazi. Chebe idinga balina. Chebe idinga bobalina nga chiba sigule ino. Mumiti majaiwe. Ngaloza no. Ati ya sada batu fukamirida.
0: Tuidabo ya mkobele nsonge desigula abakazi.
2: Omukazi gwe yagana ku myaka 3 nga tasoba nakwegulira katambala ka mungalo kana asimula lugezi. Omukazi gwe yagana ku myaka 3 nga nakagwe yakasoka ku mubiri alinda musada amugulire. Omukazi gwe yagana ku myaka 3 nga musada ataguza kya misa natafuna kya kulya gaka. We na ngoba okera kunchu mu kifecho okuti ya miso okolera abana bo weira mukuzunga.
0: No, abakazi bayino kwesotinga just sobolo kubanga tumala wembero tineno aine chindi wasada wa singa wa mzala nga mubana babene mtukizo vunanzibwa iwa msada liche tagiso zale mono zale molo zale mole sobolo kubanga wana wana wabalika no tukizo vunanzibwa ngo mze ile omwana wu mtu walenga mwana wu
2: Godfrey fakita hazini nji buli msada ya tinezo la bilo mwana wu nakuwa mfrabulu nji buli musada ya ndiye nzola bino mwana we olinibwa aliba myagati angabo ine kumusayigwe aligusanukira nga musada aye bisere bisinga tufailinga lwabakazi bano okuvuna bulungi uyo Godfrey bukera kunjo omukazi ya jana omwana omukazi ya yafuka muibi
0: buli kisera nga loza kusaba
2: buli kisera no mwana niga abali kuzana akubesima tuli kuchitanda
0: no nze mwana wange gwenza ile bwatu saibanga nga nsubula okubanaye oyino okumumpa
2: andi butu waluwa tubanaye waluwa bakaza abandi nga tatagaba mwana kwalira
0: andi sigala naye then to tukirizo kunanzibwa
2: fano mugugu yes.
0: Jana ye toyenda kumumpa banaye playing roles buli kintu omuwe
2: oyindi nga aliwo omukazi nga bwakera kuncho nazalira omusaada ayenda ukatonda bwamwambanga
0: aloza ati afune banka
2: aloza ati
0: ayikutola sente
2: aloza ati ayina mulimo gwa mwezi aina kumusada gabanga aina akasente kaingiza kwa mwezi ngo musala abafuna mitu ale 10
0: amubaza
2: ayenda kube kwe 5 jeiwe bagabane nga matisi wagati baida ina chirimu bana abo bugala abasinga ati nesente datu we do mwezi tidi kaida aloza ati aina musada muve waka muje mukole ni kumirimu basasula abachala abana abo bugala
0: daku waire mbozi
2: ikintu tichiri kubasada bo nkanti mwenani abako anti basada ne kintu choke chiva mwesente muje ni kumirimu mukole basasula.
0: Kali katuje mu district ye Bugweri ewa Ivan Kiyemba subulu okubanga tukobera ku nsonge diri ya Bugweri ye Bugweri eliyo chi
2: ah ye Bugweri Ivan Kiyemba kabi kukobere bagobyo bagobyo musilamu gwa kulya milioni 10 anita mongo de yabaraka
0: na chulire ku
2: ba mukunku mwenzo mukono machi esandi no dai daditi ya dabita kwa county okulembeze tibu bako basigini toli bakonto linga county muntu lana Daida Kash Chigugu.
0: Yes, bwana Ivan Kiyemba.
3: Wanyona lebo.
0: Wasizote ya sebo.
3: Asizabu lwenja saidi ya hivu.
0: eno tulio gali kutona era tuli kulima
3: eno yona katiba gali kola gali kufuwa mpola mpola
2: hey, bari, olimuchalo wabasu ze mutauni
3: bea ni muchalo
2: buti bu malo okola
3: tuwezi ya tulikutele zensonga tukulo tukutele zensonga daba chama nilu situ
2: yee buti bu malo okola
3: ape
2: ndiye kusabe chintu chilala embera jetu tambuliramu eri unpredictable geme mbago ojo olime abana bafune chokulya nga bize kuisomero simbe mboli waka simba dumagaka limemeretu ka amangu olime nemerenga mogo ntinike sendala bwebeidi basobolo simaba alia Ebigambe byo mbiko bya Ivani wabula Ivani tigwe mbisisa message mwa Ivani etuke kulimuliriza ali eyo
3: Ela bakitegere bulungi na mani
2: Yesebo
0: tuwagalife bugwe libwana Ivani
3: Ebugwe lieno
0: Mm
3: Ido twabere mu nkaya na davana madini kugana bakusitaye Lero
0: lwabira bo
3: kubasilamu Era lero kubasilamu ari kubagana na ndiga dewe mu misigiti wabutuka wabugweli yao tulina memba la parlamenti yabaa kukumuzo muko na mchivya
0: katuntu
3: abudu katuntu bugweli lefuna obusilamu okwe tuwala yene abudu katuntu chiyako laji ya lobinga obuka ile chikumi ngayi bubitamu ofisi ya nita amongo Abudu katutu ngeri wali musila amu ya chikole ino ya jia agima gana anita mongo ya akoba ya kuidamba la yobu kaire chukumi elati uwarwa anita mongo mwene yeida ya akoba atyobu kaire chukumi gubuno ayobu kaire chukumi yobu wakuzimba chitele chukuru cha musila amu ya gugweri
2: yeida nabu mukashi
3: mukashi ngati kubanda
2: obu
3: kaire obu kaire obu kaire chukumi ekisele ekyo chairpersoni owobusilamu yebali balonze bugweri babamweta mwami igambi isifu oyo aba muganda wakivwa idinda keke ewo wavaawo munakyamani webamugemya obukairo bwekikumi bwabagwaku bugwe bamumugemya bakaba ti bukimpera tutandika okuzimba ekitebe ekikulu ekyobusilamu baate mempe na kari katuzimbe chizimbe chino nga chiri kutacha karina msesao batambwile bulonji ika ambionu uluwa ulinati anita amonga ine misange giri kumuvunani zibwa baamuji zaku kumbali muna ya tani kukuba nga sati kutelela wa silamu vaine
2: nange kizimbe chivali wa tani seku kusetula
3: ii Unatakutelela ba silamu vaine Baku wa luchiko lusoka Baku wa tulikuenda Igambi wanaige mluchiko Tiyalu idamu Baku wa luchiko roo kubiri Tiyalu idamu Baku wa luchiko roo kusatu Tiyalu idamu Baku wa neni Ngachewati kumuendela ku Eide atuwe accountability
0: Kusente
3: Kumilion ye chukumi
0: Yes
3: Tubate kene Aka sente ka imeka kene Faku saku imeka
0: Wasigale imeka
3: Ngachevali kuenda Aya igambi ingataida Aya igambi ingataida Baka tukotikwa yutia Buti mpela Baweza gani ya kuku No mungu wa mumio kama mwe Kamudiva sadi Nivoisiwe Aya la ketaida Igambi yonu Kukau Disikadi Wewe gwelea omwami akaire fresh ari waria igambyo no mbutia tiyaenda ave dishikadi igambyo tiyaenda akaire fresh ari waria ave dishikadi yali no wuji yaenda
0: bamute kwetu
3: yaenda wundi na babe kuzaya magumba yaenda kwenda kuzaya magumba aye ndi au twatu samba obasamba twatu samu kwa dishikadi Mbamuta kwa mida matipatu ukana Mbita wabitono Ole batu lai ole Bata yole
0: Batu lai uzeima
3: Mbutimpera anuruna kuoro ido Tuwa vele mkua Mkua vati Mbutimpera anu Mbutule kwa guachi amani abalonzi baba abona bona abantu abatula mu mwasamu district level ya district babere bantu makumi asatu bali kutola mu mchama anyo na obwesugwe
0: mmm
3: ana twabeli awo bakabati bichimpera na abasamu mwana mwana mwemerere asamu bayemerera momo abere ba dis ba county ka ba county kadi babata ba county sheik
0: mmm
3: bakabati bemerere batole mu mwigambi ono obwesugwe twabwenenga aba kubantu makumi asatu abasatu baade ne batibe tamutola mu bwesugwe tutende ko babona bali ku kasente ako twabwene kaunte twabwene kaunte sheik owe bumozi iya ko byatube tiba tiba matabura kubata mutala mu bwesugwe twabona kaunte sheik owe bulanku yo yo ifoi bako batimwemerere balowe zanga bati ajire kubwa kuri ya okweyamba muko ko ari kwira
0: kumba buzewo
3: yagame bwa gati oyo we bulanku tiyaize
0: bamunonereze ko yesebo
3: butono bawunde sheko we bumozi balinga bati bako bati oli kuyikiriza oba okoboti leka soka abe woku oba okoboti leka aje ye ngaza chako bakali bwao ngali ko uli bisaino
0: bali twala munaibwe
3: Yakuba atinze nyo chibi shobole Uundi yesi ya dazi na budazi Wakuba atikuwe merera yeza chafu wako Wakuba atikuwa lati yesi imengu chame Yakuba atinzebio Chikibia nivinte vitile vitulese Yuma nifuko bedan songe tulese Ya nikawa nipena dazi na kuhile na mungu songa chini Kale Abasila mubasa zeo Wakuba atikusinzila mwami Igambi Bwayo no inobusila mwanu Wakuba anti igambi yonu alino rugambo bulichindu chiongo silamu
2: achasa anguza
3: ajia yakubela bachia mani ave misigiti abandi ava nina mubamu bugwe yalumu kila bujiri yalumu kila iganga yalumu kila na mutumba nga alayagaya ensonga edobu silamu chini chivako vienti igambi uleka ile kumbali wachia ava ile kumbali ensonga edobu silamu nga mkula mkula dabu silamu alikudali kuenda busilamu kula mkula nebugweri alina ngeri yali yali olutama ku nsonga edoki edenkulankulana igambi ono gebakuba tuzimbe yo kwa kadwa ile ku musigiti tuzimbe yo kwa kadwa ile nga ifo busa tuzimbe yo kwa kadwa akasomera kwa ngatu kalo binge kabe kabe ngwa ka busilamu kemere wo busa abana batandika kusoma olusilamu achi kubira kumbali
0: kali
3: kuenda kula kwa ndabu silamu bana batebere usilamu ayi lukira mwe na aluidi okurutafuta hayi kabili fwa mele bana vana wate wa zaidi alikuwa kubile inuma wanga wakati tuwenda batebele ensonga ndabu silamu
0: yesibu
3: iga ambionu ensonga iba mutaireku wa mkubi enti ensonga di dili mulu nda kala mkubi atiesi batie meeting ya saa munana ya sobolo kuide saa wei kumina ibili
0: nganaba
3: ngane kwa kunaba munga la watu wa mazo ukuli yaba asansu kama wakona wu nensonga da igambi so mpeda anu buti mpeda anu ba mkubi enti ya ile kumbali ayi mkubi ilo kumbali kiba musasire igambi bali abasawa bali kuenda let accountability bategera akasente akasigalawo moloti basobola okulobinga akasente akani nga baijo nga ngomuntu wabwe nababuza ati achichichi kusuku milioni chikumi mwakola kushichina china nga muntu asobola okubakoba ati kinone kyakolebwaku wasigala musa wa akasente kati butimba bali kuenda tongereza akasente ako tugule ku kinone kino nikino tweyongereyo
2: mami ayiba
3: nti bakobye nti wanjisebo
2: bwe tubakugera angera nyanga tujire mu byife bino
3: Ebya Kaisari.
2: Kugeranga nanya bugeranganye. Iwo yizoloze kizimbe chakaja ku sente nge imeka. Mukugeranga nyawo.
3: Beti sobala kulimba kubanga. Ekindi kigemagana ne ngatoli muzimbe bulungi.
2: Tosobola bibala.
3: Tosobola kubibala, tosobola kujjamo nga mu milioni nga 5 awo. Milyo ni nga atanu wawo
2: Webazi mbati bagulawo waibwe
3: waibwe
2: Ayo za ino kesa nga mwaka nga wadeta document sidi ya ganga bagula na ubugule
3: Ato urede chizi mbecho bagi okule te milyo ni chukumi ngorede bachitani kana ngorede ngorede abasila mbele na bende bachitani
0: kakufu Kali tuyanziza wana Ivan
3: bagi okule te milyo ni chukumi ngorede bachitani kakufu
0: Ivan yoluwaka ili tuyanziza kale tweyanzeza nensonga edere from district of Gweri dachika duweza makumi abiri na ndala ne divire kusawa ayi 12 doko nchyo katumule mukatono tulikuya tujye wa chairman Sematimba ni nabatanzi Jacqueline bajema iso kubanga batukobera konsonge edere mu district ya Idinda ne kibuge kya Idinda
4: School of Music and Performing Arts Nathan Dekero Editumbula Talanta Talanta Butugwa fuka mulimo Okusasulo obulungi Mukonta tuliwo Okutumbula ebitone Noku kwegerese bigamagana Ku music, dance and drama Tukutende koku kubebivuga Okugeza ngenanga Okusuna gitaa Okugema film Noku ditematema Okufurumye nembo Unkan music production Tukutendeka Noku kola malobozi Unkan vocal training Okuandike nemba Okukina Okusana katemba Noku andika scripts
5: Ujenda kwega kukola bulango Bwa radio oba bwa TV Ni mwabendo kwega bwa DJ
4: Bina byona Mukonta School of Music and Performing Arts
5: Ngera Tulini program zede diyamba Aba abantu ababa bize kumirimo Kuota niba students Ngomono muli evening weekend Kuota ni holiday programs
4: Tuwagani wampu mwile Muchibu geche idinda Okumane visingao Tufune kuzilo msambu itani isatu Atana itano Zilo munana Nkagana isatu Oba Zilo msambu msambu itano Ikumina ina Atano Chinana na munana Ido tuwe yungeku Osule chitone
6: Iwata idhi, omobi sogwendo so mulonji gufana na gutia Gezaku, mulonji na chohani Ogukolewa, aba prissy bless Oida kundulira, mulonji na chohani Tindi vina yubisibisi, biba tabi ikiriza bagaita mchino nechire guno omobi siguri nacho, ategu waba organiki prissy bless Tiba kola mubi sigwandu chiguonka Bakuko lirani mulonji, nutritious porridge, bujo womulembe Awomera abatu na abakulu, ni milk powder Amatago vuunga, angali mwebirunge biyamba Okuzimbo omubiri, no kuzizendwa ile Okunga kota ile Local packed chicken Enko kwa yaifu yechi na waida Enso ga yen Ngabaji parking za bulonji Prissy Bless Bali musite ya Idinda Kukatch Road Echizimbe Mock Plaza Room A18 Obo suburuba kubiraku Kunot musambi na isatu Ndala ndala munana Mukaga isatu noti Ni kunot musambu mukaga itanu Iviri itanu noti Munana itanu itanu Tukolani delivery Area bali mchivuga Nabali kumbali kwe chivuga Vachalide kwa uruwa lero Toida kwa idusa Iwata idhi, omobi sogwendo chongulunji Amaino mukanwa, chamuga soino Wabairo chidi ntuofiru amaino mukanwa Otandiko obutala mubantu Webwala bwala, emina meji kubula Neti ntuche wandiko ze, umaliriza chikulemie Uruwe songa ntio kwe kilirizamu Kubakua kendera, anti embole kamu maisogo Eba yatu ukaida, naka mwendo mwenu kewalinanga Esa weyu, obo kaka, kaka ke Aba singa, bamaliriza bafiriru emirimo Anti oba tokayala, mubaino Atemu masomero, embele noluise kosa Ni performance ya abana Tina chini okulemeriru okusoma, uruwe kuba ngola Echintu echitaita nemi Mikisajia iwe, ejo kufuna emirimo Kari wobo yendo kuiza kamwenu mwenuko Neisubi, chali laku, abako gumubi ama ino Wobo chali laku aba Hope Smiles, Kuchira Road Plot 47, Kamu Medical Center Wobo aba kubireku, kunot musambu munana itanu Isa tuibiri musambu, not mukaga noti Niku not musambu noti itanu Ndala musambu noti, inaibiri itanu

0: aka ali nicha yongera kunsi ye miyaka makumi ana.
1: Yes, bali. President Museveni.
0: Chichi.
1: Binge.
0: Ye bolingi ya Uganda. Mwami seven ibi ya hidi yenga akwala.
1: Ndi kusindika.
0: Nibuti.
1: Olu alero ndi kusindika. Jyo sume manifesto, manifesto ya President Museveni. Bona agisoma. No tegele evidimu. Okuvona kwa olu alero. Jate geranti. Waliyo chaka yongera ku Uganda. Andi. Aka ayenda ye ibanga. Subulo kubanga atu ukiriza.
0: Wanatule
1: tele. Bia kari.
0: Wanatule tele manifesto ndi kusitele progress.
1: Ebise erebi singa. Ebise erebi singa. Bakulembeza basinga. Beidaba bakuba anti. Tulinabye tukari omaliriza. Chia maniyali ya wonga yankafu gemia kabili na mukaga. Yati ya maya kuba anti. Waliyo bia kari omaliriza. Chia maniyo wechalo. But chia maniyo wechalo watu kire kuba anti. Waliyo bia kari omaliriza. Then president ya Fugensi. Ekitegeza, President Afugensi aka ayenda time okutekera tekerensi for more 10 years
0: buti buli
1: mumaiso
0: buti buli kitu alikunze buli president yalwa munsi ngali kulemberensi atuke kisera ngati na Afugensi atuke kisera nga awereza ebigendererwa ebyaba abatono abamuyamba okuba mu bukulembeze ne kiri e Cameroon ye gapo bia. Nekirie kitu olio gini.
1: Echibuzo change chirinti. Nibani haba ya mbaku. Government yeno kubambukule mbaze. Tiba na Uganda. Imwetibu cha ni mwolonda.
0: Iwe mwolonda.
1: Iwe tocha.
0: Mwami Godfrey. Na mkoba. Iwolonda gano okera kuncho walonda. Na kalulu kwa wakubingaho. Nga tuwa hidi saga ni webana akavala. Kolo nzo waka mereka tufobakafu. Tuwa hidi ni wolonda hile. Golo nzafu ni abumeka. Bakui mane idembeli tegera. Bukavira ukarijaga. Bumalo ukulo ndaku polling station. Noko wate. Kanondele kaninde ichirigano weno. Zatesi tintegere kwebirigano. Gwaba msange. Iwo subira chokulo ndakucha kunachusa.
1: Ayo idi. Ayo idi. Kweka zai mtufu zaino.
0: Emberambi.
2: Esa wadidibiri edo kuncho. Watu kutukiza haku. Ebi fulumire mumpapula dama uli.
3: Kusoga Royal Radio.

0: babere nga bakitambuliza awo
1: mmm
0: awo babanga babere batwaulira sako ya iwe
1: bebe sawo
0: aye babanga iwo sente debatesete sente no musala go bajjo ku abantu abo
1: mmm
0: so, okay mwe bale kutuweleza
2: kali tankwe yono wanji
3: alo sebo
1: wanji sebo
3: onami nato ili okuvwe na kali yangu
2: akendeze radio
3: anjivwili le baba
2: yes sir
3: mbe ndi itesa
1: mtesa
3: mbuza
1: mbuza
3: kwa kia imani hawa singa uvoli gule itaka babe nda pasoka bakuwe stamp memory wabati echo uvoli gule wa milioni inamba babe nda milioni inga imanya mitu walonga asatu
1: uvile
3: ila uvatomu uvile akobati finja kwa stamp ila violi gula ampe u wabuzi uva kuchi
1: kale
4: butama na mateka olokuba nti nabakobye nti stamp nga mulikole endagaano mukola endagaano nga muli olitunda ekintu kyo iwe kicho wale tabulete ababaddewo kuvwaira endagaano badikola nga endagaano edo debakola tibu waze nti olina kola ki ekiresa u stamp eno ono muyakali gule ekintu taba shua nti ali muguza chichi
1: mulambulu kufu
4: aye kai ni chairman ti teka nti akobe nti agazira stamp ti manya agazira sente ti da kukonera kuchi
1: stamp
4: awaba aliaza manyiza omuntu oyo gwali kaka mbakobye nti ezira iteka likoba nti endagaano ezira ku stamp mfu
1: so long as
4: nti bye muli kutunda bila mulukufu ne yanzi zaina aba kubya masemu mwena mwena tulida kwe yongero kwega ainga chandiba ile chirunji abantu bega mateka na ntumire bakaire bange abali kulumbe buti ebusegula na okuba sasira okufirwa mukaire waife bata la paulo
1: meja maybe ngoja
4: yes,
1: umusinga chairman yale meru okumpa stamp mtu alaga
4: yeko landagano ni bale ekikulu ababaddewo balambulukufu kyenkukobye kikwe mujja mu kooti tibasobola kati endagaano ezira ku stampu tetuyidagihanaringa
1: kale tuyidakwira monna ku olwencyo

0: okuva mu kano meruke yuwanga okwetolola ise mazinga wa Africa nensi na yona gano na mauli da gensonga wano kuchinana na munana akatwaneze mukaga usoga Royal FM ondi kumwoyo.
1: Kote yankuletia mekampalo uluwali uluweli kuila mkuli tizensunga dawale ni thimisiki za BSG muna chuka chuka muiwanga Uganda. Irango uluwali lukoti ya kubangeti ya mkuli ingira kunsunge bimbi edaba antumu enda okuba wa echipo netezaba linuma witimu ediomu wala Susan Magala. Akabi ndida kapusaba antraba sobe ikumiba kubewa kubanga ni mbuya ga edika zengo ye agunaga singa undikiriza nga kutuse kumuru wa isebantu lata chabazinga. Oriotia ye mkagwa mgonzi aje kumire kuladi yenganzi ya singa dhona dhona china na mnana katunizi muka agabu soga Royal Fama. Esawa ewezi yo kusatwe yo kunchoncho we na kwedo mwezi dirina. Omwezi gwa munana omwaka gwa 2022 mukaga agabu timuru wa isibantu chabazinga wa busoga ndio musado omuva bugweri asiri Ashraf Waman ndikiriza nga kutuse ku mu bulambalamba. Genta ndi sinago echanchi eriyoru na kuru waliro nentisa ibutikiri abantu awokumwaro ogwe kamanga ogwa gani ba mutawuni.

0: kuba abaana abazaire balina abaana mukaaga, abalenzi basatu, abawala basatu. Omuwala amwiraku yamala okusoma. Yena yayenda okuleeta omuntu waka, aye nga idukira mwine. Muzeyi bye yamukoba. Muzeyi ono omuwala owundi yena bwe yayida yamukoba ati, muna oidi amateeka gange. Oyo mwino mu mwaka gwe yali ayenda okufumbirirwamu namukoba emiliyoni abiri. Iwe saawa eno nidde nkutairemu niwe tulie sente wedituuse nende emiliyoni asatu. Kale kamala okutegeeza ku saawa, ndire tweyongereyo.
1: Esawa diritano edokuncho webale kukasana
2: Busoga Royal Radio.

0: comes with a price.
1: Ife tukuweleze.
0: Not this one.
1: Antu lempeleze nunji. Nesonga lwacho tulisa. Nife. Busoga. Royal Radio. Niko tu setting a pass.
2: Gandhi Orange Mwitanu ni nze omuva bugweri asiri Ashraf Wadman Ramin
3: Nizom sana tubai magodi fregali mulo isebantu kiavazinga
4: Nizom zira nchuma Rita Nalukungu
5: Ogaba sumura sumurara Domu zira nyange Yosef Tenyo Kagaroja
6: Abasambi abatabangamu omusambi weta Al Hassan Baba ono midfield asambira mu team ya Romania bajeta Steaua Bucharest eranga ni kudimu ku new faces MP ya Kedsoba ile kubanga tedingiramu makago munch outeza
7: songa samaka
8: akobye mbuba mbubaba waliye yati ati otaidi ya jamani na idiyali nze akobye nti ya blatidia aye bya itaka bino mama ngatabyogeire ku nze nja kusibagana naye
7: nze akusibagana nani
1: amaulire gaba serebu Naga famosi yona. Yona yona. Wano.
9: Kubusoga Royal Radio. Ondi.
10: Number one.
9: Kumoyo.
11: Kumoyo. Kumoyo. Kumoyo. Kumoyo. Kumoyo. Kumoyo. Kumoyo. Abantu bonna ne bafa mu takisemonye mu bagezeza ako kibasobola naye kiganye batemye emmotoka pikipiki zaate balina we bagitemira ntinga breakdown ya polisi osobola okugyawaki ekisemu emmotoka mu kitatraka naye tinatuuka kubakuna emilambo mwenda
12: kamunye tegeregane nesine traka nete abantu bonna basobola abantu babiri bokka bantu bandi bali wanu n'emmotoka kyakwatakanye nesine traka zi Baadaye kisara mbusazi, mwenye la mezara jitutu mina jiki aliwo, mwenye la iti moto kajale mendemu maso. Gafu nye mashini, okusara moto kwa mwenye, wanga ya jani ingiri gani, place yezeni mkutu.
13: Echichibi webali kuji ulitiza radio yeisi bantu, chabazinga bantu waweze iku minabana, abaka fwa ngachikakasiwa polisi mkabinda ako. Mkwaniriza akasira kabuti. Munti ekateka ya programu yoruna kuruwa liru. Ina kwedo mwezi diweze ina. Omwezi guwa munana. Omwaka nkumibidi ama kumiabidi na mukaga. Ensonge denda urunga ensi wetambla ne dindesi akasira kabu tibu tibu tibu tibu. Kulo nsa kunsonge edo. Akabe ndako. Nkakuwele kuwale kuncho nga polisi kalika kasaba ntuba fide. Mauri de gaifu agenda uru. Echimoto kacha sino truck. Akaba liba keta aka Ruera Swamp. Mudistrict ya Karungu. Urugudo ngove kampalo kuira mbitu ntundu bya Masakao. Obugiro obuchesiso unakuruwa lwaliro. Kasani za wabantu ikumi na bana tibavu ireo. Eyo taxi namba. Naba ile sawa itano idobu ile. Mubuduka. Obwe kamu ngao. Toyota motoka taxi. Namba UA mukaga mukaga ibiri achu nechi mutoka chisino truck echo muchanga UBS 0304 deto mayire abantu 14 nembuyaga edika zengo ye choka ndikogira ibigambe byo ndiyo tindikogira biri muiwanga lya Kenya biri muiwanga Uganda yori kumpulirizo kali mlam soka webazika katonda

ekisimu aho eri yakuba mugalo boozi agabasaada babba muhinda ategeeza yakubira ab'enganda yabategeeza n'ekitongole kya poliisi ng'asoose kutegeeza kyo obwire bwene obwo emotoka ya magala eya Toyota RAV4 registration number UAJ790W yazuulibwa nga bagiswiire mu bitundutundu bire ebyerungujja. Ndi yinjini yaayo yali ekatambula yinjini, kitegeeza nti ng'abaagivuga baagireka ng'ekaajya mu maiso n'okuba nga etutula. Essimu ye ey'omungalo nga bagirese munda mu motoka yeene eyo. Obudulizi n'omulamuzi ng'asoma bulungi ensonga dino, Justice Ajija yasalawo ensonga yategeeza ebigambo bino nti obudulizi n'amaloboozi ge twawulira mu kulaajana okw'omuwala ono okwasomerwa muhindo kulambika bulungi nti amazima geeno abakungu bano beekuusa ku kuyitibwa kwa Susan. Era nga bino bikakasa nti magala bamuwuuya kumpaka nga bakolesa eryani eri ekitalo bangu twala byampaka baamubuzaawo. Kooti yategeeza nti ngena kweda omwezi munaana, omwezi ogwokubiri omwaka gwene ogwo 2018 abawuuyi bano baatandika okubira ab'enganda ba magala nga bali kwetaaga ensente. Baasooka baasaba akakaire kalamba ak'esente bayira kubeetaaga tida Uganda edo sente da dola ya America. Akakaire kalamba oba akakaire kalamba kitundu akakaire kaiwanga lya dola kaiwanga lya America dola sente eyo. Mukwogerezgana n'ab'enganda mpuliriza, baba w'omugenzi Susan Magala, John Magala, mukuteesa ni John Magala baba w'omugenzi, okusaba kw'abantu kwakendezebwako butimpaka no bali bali kwetaaga esente deiwanga lya America edola emitwalo 20 ng'emitwalo 20 edo obanga odiziza muda ife deiwanga Uganda n'obwo obukaire lusanvu obukaire lusanvu kampegano nga n'obuli munteekateeka eyo dakiiko idinga dimpoireku sinana munana akatonze mukaaga ekyali mu package nga mulimu enga leda Susan Magala nga badisaze ku baba ajja okubwikula package nga ngaludamu wala we nga needeli omwonze nkwerekereiza Dolin Olivia atuuse okutuusa kw'ensonga yaifu y'ebirango ba bulungi twagana akaseera kandi inshaallah.

0: mwana aliko ndudukizo bwomi bwomwenge. Mm. Boke batuli kaulira.
1: Ama mulimo kwa mwenge.
0: Eh, imuna mulemba muzira mwenge.
1: Omwenge.
0: Eh, tandika wama. Oh,
1: uwezi.
2: Kalinga. Kalinga kani aka Yuga Boys.
0: Ne Yuga Boys.
2: Ninamfuna kusalali
0: ya kulumbe bara.
2: Yagala mpomirwe chenge. Mujirevi ntuwe vyo mwabifula ino.
0: Ha.
2: Tulina.
1: Sandai mwabili na musumba mlamba gori kuge.
0: Ige.
2: Banagi jo tuwala.
0: Levra.
2: Listed. Tuwala yu kusanyo rejo. Rom ilio mtu. Omusajia wafi. Jaja boy.
0: Hmm.
2: Eee.
0: Haka alina idivuli.
2: Yafi. Eee. Ati na gama manyo. Gewa mugulira ya gaya magaya. Yeah. Yeah, mali.
0: Hey, mm. By the way. Ate oliko bila dani yera bidanti yeli yali akunaka jiko ka ice cream mundi. Hey, waliwe mbere kule televizyo
1: baba mocha bwalui.
0: Eh yagaya kajiko kufocha ice cream. Hey. Ona maino yagaya magai.
1: Chiti gagema, gaiga kaliga.
0: Yalo utanga alibu atulampengere.
2: Meketa manye.
0: Ameketa mameke.
2: Atoda kula jo yagenze.
3: Si mva mulako ku Uganda ke yakunkebera ne bangambi ndi mulamu.
2: Eri esanyu yokukebera.
1: Eh, komo kabira chisirim.
0: Sirim.
1: So ya iranga
0: mlamu. Yagire mlago ku Uganda
2: players. Agambe tewevu mangazi.
0: Tewevu mangazi. Esegaza, ye isubiri ali ya kuwa. Eh.
1: Wa. Ni ntwe ba dikaliba to kaku.
2: Eh.
0: Benze na nake kebeza duzu one.
2: Ne
1: wajia.
2: Olofye.
0: Na nake kebeza. Eh. Wa rovero nina choli kwendo baba.
2: Sanyuli akusanga nga wagali.
0: Eji weba kebereza.
2: Yes, I'm your singer.
0: Ah!
1: Chiyamba.
0: Obo wenye pressure.
1: Chitia.
2: Mponye next time better.
0: Next time better. Hey. Muna boya gana nga wae gale toi la yo.
1: Ah, oi la yo.
2: Gumecha chitakeza. Atijuka bilu rogena. Walo kari haka gamba Chono onyo jachifuna.
0: Omuti mena mkubwa.
2: Wee kebeza.
0: Na hii chono onyo
2: jachifuna. Chono onyo lichifuna rumugu. Wake kebeza wanemeze video zeyo. Una chono onyo ya. Do you want to see jolio koka kani?
1: Abasa uveni. Mteka ilo kwe kebeza uveni wala mieze. Sa.
0: Yes, yes. Abasa
2: true.
0: It's true. Ayro achi edatu inaja uveni wala mieze. Sa tungobo lina patana umulala. Nibene machini niti abantu bazunga.
2: Haba na jibaraga.
0: Okay.
1: Patana umulala. Oidi yata ambulida.
0: Chiona chikulu.
1: Iwo inzo kubanga wekumye. Ayo liguli kuogera kusiba na ye.
0: Chikuru.
1: Chovobo naba bakubiriza bobo uli kuja usitule na alongoti tuje. Aye tobo nanga kujana muntu go.
0: Baka kutema.
1: Hey. Niwa haba kalika kutema. Just talk to lako wutu lao msayao. Mlia mwembi mliguli nda guire.
0: Omutu mamadi.
1: Ngolina yu wachalako.
0: No, omutu mamadi.
1: Ani.
0: Soko genole tamazi.
1: Nani wale.
0: Wamala wakobo msayo blaza.
1: Chiri chita.
2: I am going to go to the city.
1: chikola twajana babiri batola
0: kuyi mutini kankobere embera wevira nokutola omusayi gole bago kebeza nga mwena mwena muli balwaire wakobera omusayi chire chemba ile nkukole chisazemu kutitola guno tubone eh ni guno gukebeza wisize guno gwere nga guli negative mp danio
1: kwa baba ngere mp bada atandi seira kubabe wakabo bayikiriza nti boba babala mu 100% mbuifani foto batwalira obulwaire zati ndi kukobera era weba mutolera kunga yenda ikirisanga bajagabani ya mugugwe baba nibira bubi luyi nduriye yi
2: blaza
0: mbunize yazunga
1: eh mama
2: negwe negwe chimanyi zikali kati gwetu manyi experience yokebezo mwala kati nga yemurwa denga goli mulamu oberanga gwali nebi ama bibisinga munsi
0: eh baida we akwenda ino
2: zino mwala njagala nyo
1: I'm loyal
2: zani nebi ama bi I'm sorry to fire you.
0: Guma.
2: Kubona bona sikufaa.
1: Ayo kai dai.
2: Eh?
1: Kai dai.
2: Ati kati ngwe. Zimula mwade. Oh, badeshi.
0: Agwe bwa muna.
2: Gwe polo nalinga katu, nalinga tasobyanga ko. Kati ubiranga gwe gwe mutukirivu.
0: Ero positive ane mwiguru. Atakutia gwentia.
2: Obufunotia.
1: Somaje babiri.
0: Ngori burira.
2: Eh.
0: Obufunotia.
2: Twali waka, twafu nabu strip waka.
0: Mwekebeleza waka. Hey.
2: Nga kake kamuse. Yamba izi. Yamba tufayo.
1: Ngoloka alija mkatali. Musose kwekebela.
2: Mulikira nubu li wangambo weba ke. Ushala.
1: Asobolo lambala. Ushala gay
0: tumora. Asobolo lambala. Oidi chengkona. Zeti surao. Buti wafu nempiso. Asobolo kwekulati yena ya kuluma ya kulati. Nzi, blaza. Kulekira kwa numba na kanti. Tenduka kucho
1: yunati ya gorola. Osula kwa munte pe. Olimo gapaka.
2: Sichive. Umbrode sichive. Those are our fellows. Kwa numula get that love.
0: Ati yes. Chendi kwa
2: kwa kwa kwa
0: chitufu. But sometimes.
2: Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: No usibu.
2: Ato chali singo.
1: No usibu.
2: Chali shitu gama.
1: Che chitambo chimala cha muni ina.
0: Chendi tegeza ni chino. Timu mfunye. Chio muta soka kuwa. Ya timali. Ya jeme mpiso. Ya juku fumita.
1: Chite gede ulo kubaya tutifa zenka. Chicho ligeza kwa kwa.
0: Chendi geza kwa.
2: Chochiri wala.
0: Ae nze nguma.
1: Wate nuka na imenumba.
0: Buzi iwa sabaro kwa muna anda wenka.
1: Kwa Mexico endi di.
0: Tuwari kuni uweri umu.
4: Dikonye sawa mwenda Edemisana Busoga Royal Radio.

0: Eno, ne ya chabazinga wa busoga. Chinana namunana kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Oni.
1: Eno, ni chinana namunana. Akateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Onde. Kumoyo.
2: Eda chikeri ndala hema zokuwe ganisa wa A12 edori gulo. Osibe yotia mukagwa mugonzi ye kumire kuchina na nomunana akatoneze mukaga. Busoga Royal Fama. Kapakiri kabirango neigaga Dorini Olivia ni zati mewo okovi kusumira. Dr. Wandera omufuta unaba kumpi no mugenzi wa nyama ome. Eida ndabendo ile denda ulo ngako zisaidagala ili obutonde. Wabula kutegeza ndi wali nechikulu macho na chuna bango mtu ukirira aboneke nti akuida ndaba. Tuwaida kuhidusa wabulo wa siri imu ni kansa otatewana. Waida geza kwa wandi tomana waida kubanga wakuonia wabula. Ono taida ndaba siri mokota ni kansa. Moko vide kuzira musanvi itano itano. Ikumine isatu, asatu na isatu, atano na muenda. Wazira musanvu munana isatu, mkaga na ibiri, atano na munana, asatu na ndala. Oli yongobo na abona na meino, oli isa, olu ilulala. Bota ye chino goga, hove chocha, gasa nalala. Gaguba, hova galimu ebituli. Eibu no bikuluma, bose niya gavamo olusa isai, obo una akanwa. Senesa, nana habo mauthuashi, oja kubanga oterira boka la mwino. Onomua gane mufama sizi, druga shopsi, ni supermarketsi, okwe tolola, eiwanga. We walaba fere, tiba kuguza kapusi mkutia na oketa akaduyo. Kaka santi ogulana na mwene, tiba kuguza ichifana na anga nana. Nana habo mauthuashi, ya kakasibwa ni National Drug Authority. Mungeri naendala, watu waniziwa nechifuba, ulina kakuholo, kakusumbu wanga kakuleme ireku. Wakuholo ulidobulu miabwenda ulo, ulino ulunila nilo lulukulu kutobu takoma. Oka lubirizibu kuwera hovo kuniza. Kozesa luga veko fan flus rapo. Onakula kuchifuba nobu kuholo obwenda ulo. Jika kasibwa ni National Drug Authority. Kalemu agane mufamasizi ni drug shopsi. Edi kuli okumpio kwe tolola iwanga edia Uganda. Mongeri nendala iwati wanizibani alusazi. Oli yonga dikumala kwe mirembe. Ogulide chiketo kumutima ozira apetite. Omuka. Gukwe pika mabunda, obo osesima musahi. Kozesa, lugave alusasurapo, tuweida kwa idusa. Mwaga ni mfamasizi, ni drug shopsi, edikuli okumpi, okwe tolole iwanga, ida Uganda. Yaka kasiba, ni National Drug Authority. Mulonji na chohani guno mudde nene obo mobiso gwendochi oguli konko mulimu ekirisa kote birungo kamala mulonji na chohani onakuma mubiri nga mula mbulonji atenga tigujira mondo ire akuma mutima nga gukuba bulonji yatola mwebichafu mubiri echiguyamba okuzimba obutafali wasigalanga obonekanga oli muto bulisawa mulungi na chohani ona tundibwe eri ababende ekirala ekirala ni mubonji aparking bamubuzito omuli lita zabiri lita zeikome lita zeitano lita zeisatu litendala gramu zebitano gramu zi ebibiri na tano n'obuzito obundi kamala abatusibwa kaba press blessing bano bakokolera ni mulungi nutritious porridge buja omera batokota n'abakulo milk powder amata gobuunga agalimu ebirungo ebiyamba okuzimba omubiri n'okuziyiza endwaire mu mubiri ogw'omuntu kwota local packed chickeni, enkoke ifensoga, yechina gira yene yene, nge parking iba bokala mwino. Kalibaga ne mchibuga eche inda, kukachi rodi, au kumoko plaza, room number A18. Bakola delivery, hili abali mchibuga, nikumbali okwe chibuga. Tamu oda yo, hububa chalireko, toja kwe idusa mokagwa. Bita kuzira musanvine isatu. Eko minandala, chinana na mukaga, ama kumi asatu. Obazira musanvu mukaga.

0: numba mukera kwa sama apulo tibajja kwati ni kubavuma
1: eh yembera abantu
0: bakera kwa sama
2: ni wangule vivanda
0: yona mukera kwa sama mukandaze bigambo nemi timeji tendeza nemi timeji imba tuwe imbe chilala tuboti chilala tuboti nsete

0: sanga ino iwe.
1: Bamweta kafero wa busoga aina ku domo ezinge meka
2: ngabiri na ibiri nebusesa
1: aha
2: ngai ko maliriza yo
1: ate ka video yeje niwe
3: ye niwe
1: wala akobati ayivani ngobi akobale kuba kumwere rusoga rusoga ndiko bale kuba ngoli ngoli tulirizo mwana we buduba mwana oweru oweru uka so ah soko soko iwe yoko Onza da
3: finale. Yongera gabawo.
1: So deka kuogera otyo. Wafadi.
3: Wakembene mbe.
1: Wafadi alija kuba wanu muzeji bulaza.
3: Kuba oyene kakasa.
1: Mm.
3: Ene mboni woyende imeka. Ai nendo wulirise ene mbe domwa myo. Yankembe imeka.
2: Iwoga kawulire imeka.
3: Yankanwa madi buzutochi.
2: Ayi.
3: Walikuwa nabodo mebali kusimulula sala binene kusimulula. Nende dimme.
2: Laki toyogera kitu ufu.
3: Wankanwa bodo mebemeka.
2: Nzenu era kwa madi.
3: Ni mwemwe ibanga maguru mwegana.
1: So bana tulino mwembi abamwete akafero wabusogo una ko lwalero. Tulimute kateka edena ko domwe zinga bine ibiri. Bato anya singo kukuba embeire. Tujakuba busesa minji zigarden mutulijo kuba kuingira kwanku 5 era mukeraku. Kubanga embere lija kukera kuncho kwene. Olwensonga nti buli mwembi alija kwembene mba 3-3. Tipo chidi manager wa Bazibu Fahadi.
3: Yes sebo. Tulikuwa mbene mba 13.
1: Kafero tipo chidi?
2: Anecho.
1: Aha. Yeah. Aye. Manager alikati wake mbene mba 5. Aye. Na mkuma ni msa adawuli la ilobozi.
3: Aye amad. Yankano. No kulo kera.
1: Ina
3: mba tulinde mbo. Kuna kuya.
2: Fata.
3: Mchirumbi.
2: Fata kulida. Linda mali.
3: Naba kulidiza.
2: Linda mali.
3: Kulinda bino bizira mukulinda
2: akabiri kulinda kandogere
1: kuti mtu ile iyo mtu ile iyo yogera
3: yogera
1: kafero abusoga
2: kati mpagane kintu ekikulukirikiti tulinde kuluina
1: embe ile
2: wanuga ile yogere
1: this one okay
2: ebigambo ebigambo bitakuti
1: sana tulinde ku mwani
2: ebigambo bitakuti sana
1: so emwani ojira kworo
2: fine ndidi nga ndi mu kufuru aye gasata ndakukalula bukaluleye
1: tona
2: ai gwali kuba na kirama isa wakai mu kuida chi
1: Wakai matu wa lero.
2: Musuda.
1: Wa lero ulwe uluo. Tiru wa wakai
2: ma. Ulwe ilwangi.
3: Era kukwendo yembe.
2: Nyako yembe.
1: Era kukwendo yembe.
2: Nde nyako yembe.
1: So.
3: Mwami yo. Mwami yene mbo. Iku minane stop mali. Mwabone.
1: Ayo mwuziwe mwuli.
3: Sebo.
1: Nunga mwene mwena nane stop me mali. Mwena mwide nado.
3: Ayo kabili.
1: Mutemba ate isa tu mti.
3: Ifwe. Au kabili ya singa kuenda kukazanu.
1: Kupa msa ade yake mbene mbe itanu.
3: Kukazanu. Aliga.
1: Yake mbe itanu.
3: Itanu ayo biche vilimu. Ama kuli agali yao. Ama kuli. Opo nolembo nolufo kusemba yu.
1: Elewe tosobo la
3: mana. Oluli.
2: Paka nolikuwa nolo.
3: Ata gaili.
2: Tosobo la kuba kusaidia
1: la hivi yange.
2: Alime antikuwa.
1: Adia fadio. Fadio
2: kumukati.
3: Adia
1: fadio
3: kumukati. Msaade. Adia kani
2: wako
3: zeki. Fajira. Oji msaada Ate nkuteleza. Ya. Tiba kumeneja kuba anti intamu senti. No.
1: Kwa suppose idudia hawa. Ayu nteleza. Kwa idudia hawa ni bani. Kwa idudia hawa. Batu mida kuboba na vu.
2: Boba na vu.
1: Boba liku ulirisa batu mida kuboba na vu idudia
3: hawa. Okusi ingiri yala. Tukukula msaku. Magumba. Lubita. Uyu mkwano gwange. Mba na ye.
1: Kati aliku ulira.
3: Naba kubucha.
1: Ye na achidi.
3: Aba sadabati chinda je. Aba idudi.
1: Mwena
3: muli mkwano jange mwenda ino.
1: Kati bona bachidi ndi choli kuogera
3: ee necho
1: ndi tosobola kuba kusaidi ya Musa Adono
3: okuba kumbako
1: banange nini kafero wabusoka
3: yomba yaye
1: Musa Adamu ogeza idembe jeti wa tiwa nduru ino tiwa bigambo binji yaka kati muninde ku mugogo wale ngabukoli mulele erikoleti gwa Kwa tuja kwa tufuna kuwa mba manager
2: Tipo chidi yeah.
1: Tipo chidi
2: hey.
1: Ujaba nuniaka wa manager Manager soko tufune kumanager aso kamlala yenka
2: Soko tufune kumlala
1: Odi tuwake edelo tulukupa Mwembi alikuwemba Tuwako bede nte kateka
3: yeah.
1: Wemu uliro olusoga Chonche beta obusoga tusete yu Ulisegera
3: yeah.
1: Busoga tusete yu Wanabembi abali muno ni manager muno Manager wa mwembi Bakubane mba mbeide ya China Olitegele
3: Yansoga
1: So Yansoga Manejani
2: Suli
1: Maneja Suli Muno niyaka Mkwati Tumana yene doku taasa So Atuwe kuhisi mjena habiti ile
2: Ah
3: Abani tibela na kugema
1: Tewai
3: bila bandi
1: watani sero tuswaza swaza ile
2: ani eyi
3: iyo mwene ni wewe singo kuswaza na abantu
2: abali
3: manager izo butagema kuba isimu
1: ana zenzira side
2: iyo
1: manager suri butagema o tukuzu kwisa mundo lo bobo ile uliku radio kuno
0: mbaye na mundo lo
1: eh buti ono DJ Fanta buti tumele tulisaba
0: Nasa.
1: Tujia kutubetu isabo soko we kuko ulile kuku kozi nino muembi wa mnumu studio ate kunte kateke diliwo lina mnumu manager wa Fadi aine bigambi njibiali kukira kumuembi wa mbu yee muembi ya ke mbene mbe ibili atani kate kuko wala kola jana amalako na kati yee so nikwendo soko muulile muku then tuide tukobele kuembele kozi tuida kukutaku ute tuida kukubira Eh, do do do do. Ah, inzo kutani kila wakuana bwa
3: nengati. Bichi dinga, tayi dinga.
1: So, when much?
2: Ebi gambo.
1: Yeah, utajia kwa manaman. Oka manager. Ebi. Utajia kwa mweza mesaji. Aku bida suri na zida ku. So, ena kwa dema zinga bine bili. Chini jaku wamu. Ah, isaidi dawe busesa. Mbeire yeye ni super. Ah.

0: bamweta omukulu kafero wa busoga okuvwa mu group
1: mukoli bulaire.
0: so koyembere muka abantu nganga kubalwe mbalundi lwemba chondwe mendize ku
1: ngoka ali kukuba
0: so ndikwenda no soko mpengo rundi ojo kuiza ku mema nkobe
1: chindi ku dagalwa cent
0: so ndikwendo soko we muka abantu a online nga kuzirangoma laini
1: katonda yana mbana kula na bana baba nonzaide we bale wa Mungu kasoke chilabe chakula misako dando mulusoga bataka ninzani mona imwe akomya komya basoga na gabeira tendi katono musaizi ngobye ndiatu dagalwa sente bana bange tudagalwa chife twena twena tudagalwa sente baba wange
0: tendi kwenda tiri kwendo ba uloja kwemba ndi kwendo ba weyo kulaini nga bwojikuba ndi kwendo bafuni okubemuka nga bwovokola nga tugeze oli mu mbeire
2: kapera
0: tegere tugeze oli mu mbeira awe tani senga laini edo bodi kuba mwana wasirikira moti audience ya kubendula
3: anyaja kudoba na ino
0: muna
1: twalere
3: ndiwe bakapera kebali kukoba
1: Wa mama wetegere sanga byalo butakula kigambo changwe nsimye kubabona abami nabachala abavire galagala abavire iganga abavire namutumba galiga bavire bujiri wetegere sanga byalo

0: Mukwano kwa manji tusei mutiamide kumpiyi mama. Tudagalwa sente bana baife. Wagasa mula iwe. Godagalwa sente eh. Bafu maku iwe. Godagalwa sente mwana wange.
1: Bafu maku iwe.
0: Oku yetuaka. Godagalwa
1: sente bana baife.
2: Godagalwa
1: sente.
0: Nerimu.
2: Nerimu.

abantu bono naike nsonga ya sente. Abagala abantu bono naike nsonga ya sente. Bafira muloji nsonga ya sente. Meni betunda nsonga ya sente. Walimechi bali igulo nencho ngodagalu wa sente. Walimechi bali igulo nencho ngodagalu wa sente. Midindi lijaluma nsonga ya sente. Emisota jaluma nsonga ya sente bana bange. Wama tudagalwa sente bantu bange. Twena twena tudagalwa sente bana baife. Ayi tudagalwa sente muntu wange. Kona tudagalwa sente muntu wange. Ni fanta adagalwa sente bana bange. Bukoli tudagalwa sente bana bange. Nkola ntya watunda mwenge mwana waife ngodagalwa sente. Walimechi bali igulo nencho ngodagalwa sente. Wasimba mutiere ngodagalwa sente. Wabadembeire muntu wange ngodagalwa sente. Wawuteri adagalwa sente. Wabucha adagalwa sente. Wamandazi adagalwa sente. Wapani adagalwa sente. Ni fanta adagalwa sente. Ya kubwa madi nsonga ya sente. Yali mechibali nsonga ya sente. Yali sabana nsonga ya sente. Enasome sabana nsonga ya sente. Nkobye ntia tudagalwa sente. Natage bibine bibine.

0: Oli muntu buntu wazira na buyinza ku muntu mwino. Ola bwakusinga abakusinza okikirizanga. Yani bwakola eddagala erisirani omudala gwa mwino. Nga Katonda eyamuwa kalimula mu bumala bw'amanda. Oli muntu buntu wazira na buyinza ku muntu mwino iwe. Ola bwakusinga abakusinza okikirizanga. Yani bwakola eddagala erisirani omudala gwa mwino. Nga Katonda eyamuwa kalimula mu bumala bw'amanda. Niza mkisa ya kutu msada we mwomuzalo wa iganga. Tulinika fero wabu soga goba sale bulianga dema yuge. Tuena mwulirize mwe bigambo vya ifobamu na yega yegamu. Anabata uliriza tinsonga chinafa kubwongobo. Kasoka kubuza ba mama ba baba msimujaga ine mutia. Mwembe nifebe nera tuzira mirembe. Tusunga buzunge kuluwa busente wenangabu otubona. Tulabe non kulenge dolo busente wetu jole kubuliki. Santa tudino nyale wedide mambu zokola wochi. Otageza kuibu kuiba msango olina kuguminkiriza. Tukola baderega na baderega bazira mirembe. Zira nibwali ata noma mwina kolo kufuayo. Mala nobu ire ba malobu ire ba kububu ama. Chali nalina mwye golobu sente ya gula pichi pichi. Sirabia yono onambu wanya sidati wabuze moroka. Mimala kumiri mwa singa butio singa kuholi. Ekigambo kya fitina n'ekireesa obwavu okuzinda ensi. Tokuminkiriza ndakulaga ebintu ebyefuula. Twalina omugga igeno engo ifene na wanse g'omufere. Yalina obusente ng'era ku kyalo atufuma yaderega. Bana bakabene era mbukala yogeza mpiya. Ensente damuwaku n'olukumi lumwe ku byobyambe. Oli muntu buntu ozira na buyinza ku muntu mwino. Ola bwakusinga abakusinza okikirizanga. Yani bwakola eddagala erisirani omudala gwa mwino. Nga Katonda eyamuwa kalimula mu bumala bw'amanda. Oli muntu buntu ozira na buyinza ku muntu mwino iwe. Ola bwakusinga abakusinza okikirizanga. Yani bwakola eddagala erisirani omudala gwa mwino. Nga Katonda eyamuwa kalimula mu bumala bw'amanda. Kafero wabusoga. Tibende zanko bye nichoba na chobe nda basani yewo. Bogula kwe gali, yibe nda basani yewo. Botunda kwa kengecho ne chobe nda basani yewo. Botaga iduka lio ne diobe nda lisansane. Waitiri robe kwa muna kuhuba delega kuiwe. Iii, waitiri robe kune sente. Meniba yogera kuiwa gabono. Iii, bula wanga iwe. Wegendeleza abantu. Mwani na zekere yankobe ile wegendeleza abantu. Abantu bafitina tobako wabaganda banga imwe. Twali n'omugga igomu ferenga na singa yolimba. Yano ne wange kafero wabusoga. Ida tuje kweno kafero tunonye kwempia. Bwetu anonye sente yani mesente. Twali ni yakuti twali na yi mama.
1: Katonda bana bwatele inderobu.
2: Rwemba ti, rwembe nkubo olundi.
0: Embalirira.
2: Nze nkobyo kukuba disiko. Embalirira. Oh, embalirira. Nze music njja kuwa. Music ndija kukuwa disiko, ndija kuwa disiko. Bana bayino message baba andika wano kale.

0: Sebo, luemba cho orundi muzeyi.
1: Orundi.
0: Mm. Nzo gwa kufunta wano.
1: Benda nsikira no.
0: Benda nsikira no.
1: Mm. Obo wabana.
0: Nzo benda nsikira no luna lufuni ila.
1: Okay.
0: Manja wa isu asiri ikirire, akobye nemba. Ah, lulo orundi.

Iya bechikati munenda mwenda nsikira na bechikati munenda mwenda nsikira no Kati munenda mwenda nsikira na bechikati munenda mwenda nsikira no Atyo yali fali atulekere kwente Niwaba no tukoka atyo yali fali atulekere ko tukoko Niwaba no tubuzi atyo yali fali atulekere ko tubuzi Niwaba ne motoka atyo yali fali atulekere ko motoka Niwaba ni kalina atyo yali fali atulekere ko kalina Niwaba ne iduka atyo yali fali atulekere ko iduka eryo Niwafune senta atyo yali fali atulekere ko mpia Mwenema Mwenda chi Bechi kati munenda Mwenda nsikira na bechi kati munenda Mwenda nsikira no Iya bechi kati munenda Mwenda nsikira na bechi kati munenda